0: Yo, ni manika yako TikTok by Keisha. Ni manika je kanina we. Memang kan first mga kumanika kan ni kam. Walk of life ka die straight.
1: Ka yo. Coming up manika yako. Now we Rebel Yell ka Billy Idol ni mga mayol radio 8.9 November.

0: Yo, Main Mac Music. Main Mac Manike. Yo, ni Manike ako. EXO Beat. Mr. EXO Beat. Manike mo rin niya. Anyway, Alexandra Stan. Kani first yung mga cool Manike. Kani mo rin. Halston. Ka Solomon Island Bimala. Yaw rin.
1: Ayo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Coming up, Manike ako. No, I know. Manike ako. Ka... Nay malam, a magic. Nung magagamay yung radio 88.9 no lumbe.

0: Yo! Manny McMusic, Manny McMoneke, bilang orang Moneke ng mga call. Anyway, Jay Perry. Ka dyan ang bilang ng mga call. Napa, Sherry, Moneke ako, ka napa malanyo. Yep!
1: Yo, coming up next ya, Moneke, ganyan mo rin. House of Exile by Lucky Dube. Kabalanya.

0: Yo, man mak urong ni mga call man kaya ko na we call me Blondie. Tinambil ni mga call Christian man kami ka vision man kami dan ko.
1: Yo, coming up next year tun lenyo kanemere. Light up by Sincia. Mga ma urong radio 88.9.

0: tuan jawal lo kasri ya klok milmit pa
1: yo buk mak na mil no ma ngara ya ku bulkan oi ka wanga ngara ka do ala yo ngura idea nulun boy ngor ka wanga ngara ka di pulkam aire 8.9 ngor ta perek
2: ria tinton ya yukura kalkon nungu daroko tuala volcanic local voice seven ya bilina opena tuala nungu ngayangu ni yuru wikama nungu wa kwe nginyara ria tinto activities kwa opinion chilawo na nungu bukuru nginyara botoro wina ka mitirina darpal buku wikama nja nuna yuru dia kwe dawa inarawo daroko nja $5,000 donations yuru wikama nukala local community lili unyini dawa unja jalo google lili matia local voices go Conditions apply.

Yung ngunin ni makan ngakol, Dan Sultan can't blame me ka before that, Emma Donovan, mani kaya ko changes. So dun yabala yidin garong ir, tau lil. Na nga idol tonsillitis. Nali nguli kadoli di limuririktun, na nan ngudi eki di, na jendora yako yam, gakkal, bichan walto yako yam. Maringi miri mala, ngalapan miri mala, dun yato daruk paki, gakkal nan ngungur ki di, ririu, symptoms nakun na cendung ay milkum uda kay nga mani may mak sonsul siya dual kang anak jamurong ul maday nguni ginawa dual gurak mur limurong kal yuri yal ngitir na nguli riri ngutan yang nguli sonsul siya nakko ngay tumarga riri kun ngam duka infection gumala immune system nako na pala niya ngay dual edi wangan siya nguni nguli limurong kal ginawa mak try ka ngay work marma limurong kal kadwal edi bala niya igul ngiri siya Gurak murja, yur jam rong rian marany, yur ngunda meritri jinawa. Mayang ngule lemur nyung ngule meritri jang ngaya tam dia ngirin, ridik tun jale murto. Dole dinga itu kang ngundi duri kurung ngatil maram yurung ngoy, especially na kurung itu ni meritri ya happen, teenagers kumala, young people kumala, dele di area yang ngundung garangur, ngara maringi ngara koyo tu balanya ridik tun, yo. Ngal pare yun mana panduka, kabulu guru mur yur nituka, taratara miri, ratala nungutu buna. Kabaj pacun ni toka mulukuru kama yang same time kau ni toka yang beritim beritik tu kapu main mak tu ya kau drink tea kau ngurungin aku ngal pare nerai room tu ngai tu nunggu ngunda jina wadul mau ngai toka nak undang ngai majici wakai ngunda ngutu ngai ngutan mala spots mala balanya tu mejedara mak tu orang ngur jam rukuru udal ngai narungur yo boyara merir ngai tu wangai ngai tu nak ni main makum gajaga nunggu ini ke 2 to 3 days ngai tu dia ngin orang ngai tam palang ngai tu water na Dole din because ngay to nung kana and try nukin gal rumbal yu kana dole di pumma. Na ngay dual ngay to maram na kun isi yul nguwal ripong nguhal ngay to nakun nganya kurupan. So you chance ka ngura ngay to nguni yul ngay maram ripong nguhal nguni ka already rikton. Yo. Kaya nga mga kadal marikik ko namir. I feel like alam mga dinripan panikay. Hope you enjoy.

0: time is 5 o'clock.
1: Good aged care means you are safe and cared for the right way. It means respecting your rights and your connection to community and culture. If you have concerns, have a yarn with your provider, or you can contact the Aged Care Quality and Safety Commission. We can help solve problems. Safe quality care is your right. Find out more at agedcarequality.gov.au or call 1800 951 822.
2: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngu Radio.
3: Yo, yep. Hello, Bookmark. For the last 12 months, the Arts language team has been travelling around to 5 different communities in northeast Arnhem Land. We've been talking to lots of people, elders, teachers, language workers, hearing their ideas about language work, about how we can look after languages. I think you heard about ideas like books,
4: dictionaries or recordings
3: on the radio. Lots of ideas. It was really good that we heard all these ideas because, Yapa, now we can plan our language work for the next 12 months, can't we? What we're going to do next. So, shall we listen to one of those stories now?
5: Yo, Mara Derek. Kayong kurjara makulchayako. Mara tu dual darok kuro panguningan na purung dual darok yang berpungo. Na purkanal chana ana purlikanin na kadaro kwanga. Ngayon doon karya doon linggo room limurong bilma kayiridaki limur to ka delin bilin ninan kamangit tirja darok kun ngunilin ito nungay ni darok ya mangit tirja ngurungon ngunal nungo tapi ngurungo ni nungo tumaram ni burunom ngunin nungo kagutara dipton kahuna manikay ka room marichi lingurikidi dao mirangay ngunin Kangunya nga napunili macimani kay Miyaman, nguni darok, nguni yala nito ngutan, marakan nito, kanguni lilingon nina, yala nito hanggang ngu, manangir darok, kanamala, room. Dan dyan nung yurtaw, tiang bala ni kangutan, tuwali nga itukar dya, ngalicalang. Ngala nung utwal, guru-guru pradaw, limurong. Kabala niya.
2: Kaya na kun, manggi, ningulay, yol-yol, nga jamar kulew, Ngule kamat tawal lang wala wanga wanga yan
5: iwang kay ngon nile wanga nung ni bili ngay dole di malalimurong taro malakaling kura limurong limurli ngon ni na agurupan wakku taro limurong o yapa miring o na yuro ngali chalang ngay putit yang alto ka ngon nile linggo dara ka nangon dya malang alto ka room ngon dya kung kay yun mir nakunali ka bichan room ngon dya ni maradarangan mir malabang puro kurna kuro kadarok ngalika nga mo ang kayong walalika marum kadarok ang kayong walalika miyaman uni bili maladukar jayan nung umarda ang ano na dya kabala niya
6: iyo maladual jarka yako jambar po yung klan nga rado at darok nga ralikawa nga jambar po yung marako yung nga darok Lulang dulu walang ngarin di pal darok lel, malay walal. Kamay guru per walal darok ko, tiyak. Yan dual nyo mukulin tao nyo malang, malay kukum nyo malang kaya merkuli. Mulukur nyo malang, gue nga na maram ngani, nga na perung kaya merkuli. Ngani nga na perung kaya merangal, dual darok, nga na perung balag. kamuro lel kawar tabak lel adi yang anak perkanin adi cim anak perlu jamur kulen mereka gurupan taruh ko mereka itu ya karung wang abalanya
2: nali walang uli jamur kulen main gitir mata walang gue walang
5: Una taruk tukang ngay nama yutu ya. Una bapa miru nalcan ngay kawanga. Wangay tukadao ya kuya munin munin nan ngay. Malabun namin ngay kadaruk nan ngay mari. Munin bili nilipa kakato ya. Ngay tuka munin bili taruk. Munin bili nan ngay taruk wanga. Ngay litu munin ngali marda angan mira. Gawal wipur malakabalanya lingko. Bicen bilikan nina taruk. Ay la baba mi rengur ka una merki korpan una ito kangama at ngutan ya merki ka daro kung ulit kidrilingo kamala niya
6: yo tuwali na kon daro kay ngarip mi rengur ngule melkom na ngo daro kalakaram ngarip mi rengur mala bikin wala le tuwal daro kya nungon tutunungon Tuan itu ka ngayrok ton. Yo, tuwali malaka tukar ngura. Ngaring ngur, ka bapa ngur, ka maring ngur. Abnam na gurto ngur, kay ka ngura, dukar. Ap mo ni malar darok. Ka nawe, kung kayo namir malaya, pala niya markawal to mardarangan tuwali darok. Apala niya?
2: Nalcan to akstun, kung kayo yun, Tipali.
5: Tualin linggo at kung duk kerja tualin linggo biar kung linggo kiri ngirim bung malau ngayon balkil na kuminitil malal nito ka huni kung kayo na yung huni lin nga atun ni nga atun siya wanal kuminitil ngul malal nito ka kuwait man huni bili duk kerja nito ka huni kin bili follow huni bili bulun kabalanya
6: Yo dua lego nggak yang Amerika ngora nakun tukar koro. Maka malah rom malah kangora dua lego ika art tu lemerong kurupan. Kamil kung ika rom art tu. Napruga nakun dua lego yang nakun bicen gam main mak dua lego. Kung nggak yang Amerika malah taruk ko ka rom ko kena ko malah kuruto malah. Ano to do le na kalur mamanya do le dambakum kalurang dun dukare lean abalanya
2: nal kanu kal yang ala palmire kan ngatil ja jama
5: ka ngana purung do le ngala palmire kan ni nanti akun daro ko jambar pungu ja marmalel ngurukun lingu nakku nawatuna ga do ala na ka ngurukun ngairi na Mea puno nangirin puno. Dia king anak puru jamai gitin kah bapa walanggal marangal dangu yang linggo. Dia king anak puru jual marangi kurupakan. Kabel mau na, jamu kai rakyo. Palangannya tetap meman. Abalanya.
6: Yo paman nakon male walamil kung alang anak puru kaldo lerum jam. Tapi guru rum guru kam. Manikai koro rom koro, dunni koro. Kabukulop ko, rom doale ngay kangura indi militir. Malay walkan guru parangan na purong rom mala. Dawin na puro, manikitin kan militir na kono rom ko mala. Nina na puro kangurin ibili rom doon ni Malay walkan jama rom mala. Na walkan milkong alangan na purong, na puro kan follow up ngunin ibili ngopar. Abala niya?
2: Dalkan nin kag, Kuyanga, uni balang ngurungi kakalyo kung kayo diyang bala daruk kuro.
5: Iyo, uni linggo gam. Uni nga rangurung umiriya kuyangal naku po. Uni libili na purjakal naku ngurukurum. Muangay ngunguli lipalipangwa. Yaka nga nga mirjichi mirngay. Unangal to karung kurupan taruk ku. Kaya ka maingi kurupan una... Wilpo daruk ko, una man ang ngalikayan na daruk. Ngunin lilingo, nakpo nga rin niya, kuya nga, ngunin nga na purong mahal o lakad ninan, nga mga nga mer, nakpo, wanggay mo. Wanggay, nakpo alang. Kadao alang, ngunin lilingo, wanggay. kangurung git pak mamaling anin nangurung git kungun nililingko ka dao kurupan ka ya kawang kay ngot mala dao ningaray ako ang kaliw yun nililingko nakungo kabala niya
6: na wido alirom niya ni mali wala londo ng anaprong anaprong kapuni bili ngupan ruyo na tiyawal kang ngiri bungal tukar yang ni main mak nau ngai balanya mayur per ana perun makang ana pertu ya kabar acun dole tukar ngoni ngai nak mil ko ngana perung kal nak ko dole lepa lepa ngoni kan ana per mil leu yur ayo yang perkan ngoni bili tukar wanya lengai mejikar kartun barko olang ngoni lejara jangun la bala ulipung ragu ikmur walengar kulan perpan nama cabat la ngurkam kait puit puina le marci mea penuna kalnga ya betra ngule apalanya bicara dengan apa runa ingolkan lawe mangi gurper apalanya
2: nami ngule kabaki giri technology TV social media apps ka recording
5: you dua nangoni de ngun palangai tu na limruka naman tak na jino kun olang ngapa kyu tu na limruka using na olang lingkon ngoni gere dal tu na meri jang ngoni limrumu ma ngoni rakan gatu ngoro ngoni meri aku yang linyo ngoro ngoro ngoni ngoni ngai yo chang ale tu nganya ngaya ngon le ame ngoni di mala atun jang ngoni yur tej malang alikan na ma dan jamuna ngau ngoni doli ngai chalang ngai kan tangal kmaman ka ngal tu mu man ngoni di tukar ngalin tu deli din ka tara da yer ka ngal de wal ka ba pawal manim dun abalanya
6: yo ure pun ngoni na kon de ngi balan da wal malanya yo giri ngale murun ni mur kor ngoni jaw yon ka pada kuna le mur le ngoni room jamala ngoni maro ong rong na yo na kong ngoni ngoling ngana per bada kuna ngoni jamar kule le ngupan balain military ja ka bangun le bulu walang ngayon tulong anak pero yung malukoro. Baba meron ngayon walang gamay mo meron ngayon walang akatot meron ngayon walang tingi room to nga pagi o algiri abala niya
2: nagyan ni ka yual ka kuya nga di ali taro ko bukmak ko
5: di ali nga ikangura nguni na mala nguni taro ko mala nguni kiyan bingalito tamarkap to na ka nguni nga yual ka maltu kang unile ni narom unina malakan ya ko yang kana ngune ngapa umala nguning ngalitu ka kunara yun unidin kang uning urung ka lata ngunile lengko kinin ni ta kunga yun meke unala bay pun alitu ka une chendi bay ma alitu mare dalangan mir na yualakna abalanya
6: dole room kal urgay lemron yurta uri puru dole jal deki apalanya lecu ngayon nyo gama na kon tukar kor terwa kor ka mulukur nito jambat tere tengi ngunin nito maranin to na ngoteki room go yuhak tere gal marka nito jambat tere mulit tere room go malang na malangay ka ngayatam durdi na ngungun na tarok limurong ko nyur mo ja kuruto miro ja lang jambar pengo darok jadal wangatung ai ka ngurungo darok tunupayan yo onyang itu yutayur mo dal ganga yo tu ai liwanga tuol ngurungo darok jambar pengo na bo darok na no jambar pengo ka ai sin itu nganya dole gamat main makurja nakun muni girip malakan na walal gama ngapake anindungo ni wanga dole chana taruk kor tuwal yun na jam berpungu kor ya kamar naman itu kadua na taruk yang main makian magaya rom ya kang ay tungo nili kulin bu namir rom limurong kalkitir abala niya
2: yung alam ay mitin bukwa kurpa eh na kung narad malang rakuwa pero yung malang naw eh ang turkandaw na kuni jamar kuli limurong kalangaw wala nga ito wajamar kuli kairit siya wala ko ta stand ngunili diwalang kal darukur. Marakat wali kamu ma. Bile ngali kamu nangur dilak tu daruk jangan hitam kaya lan wajah tuan nawin. Bicara wang mixed up na bawa yuna. Nakun bile lemrika ngamat tuda yang ngeka jamar kule lemrung wanga. Yuta jamar kule. Nilipan jangan kabayang jamar kule wanga daruk tuan. Dua ngay daruk kairica. Nangay bapuru irica ka nangay bapuru dua. Mainin ngay kalimur dial jawanga kawan ngay tuan anam area yang origin war. Muni lemur kawan ngay jamar pung niyan daruk. Kangay kanguni ngay jamar kule bayangun walang ko jawal daruk wanga. Kabalanya thank you numalang.
4: This project was funded by the Federal Government Indigenous Languages and Arts Project.
7: Ngaraya ko Rosetta Weja. Ranjang ngarale ka jama anu makanga mayul ngoreria 88.9 12 euro

0: na namining kangalatyan amaro using na nang banaya ay kana yako pewale ang tondong apipin ma
1: yo darok tang aro wakam mura nangalo eh na erim a karol nga kadang wala darakal ha Tinakaitaro ko lang yung marma o kalpo. Kalpo lang o tarok. Wangay. Matiling o. Kapag na malakul kaya na naka. Uro ng kalima. Tamang matiling. Itamay na. Marirak. Tangukam. Wahai, nunam dam ngalau cene kangaro ngadu kamro. Yol, dunno. Pika dunno beli yo hau. Wangkain dor ang doa. Ta wangkain kong. Ngalaro ngandar ame. At nalpian di kari urkom. Tuan wangkain. Balang ayaro arok ah. Kabalip kari unaman arok ah. Namang na pala. Tunam ah. Karali akaradityon. Kadawag arumayam. Abad na ayurtuman. Namam daapto ah. Dinayara. Marakon na inam ah. Nahihira ko na kanda. Kangayak ko. Walwayin bigyan pala nga rung ah. Yakagat-kat tuman. Tunam yutay maro. Pili. Malton mabaya na anak po. Kayot na kaya ba ito na payaman kulkuron. Pero maro, tambal, kangunan pa. Kapit yan. Tinako malta. Yun ama. Katambal yun ama. Karalaya tambal. Tambal ralaya. Nyakul di ka. Malarawakan yung Unambala ang upan, tarok to. Mananaro, balang jarak, tarak arok.
0: Nang panon ka birka yun. Jal mi, yuta mi malanya, kamar kule. Kayo rung wara, main gichi tinako, ko nalo. Marba nam kupan yun, dal ko nalaw.
1: Paik waling un, undang anin naro. Tarak anang ayom. Kala waktu namin ang darok ngaro kana na darangan ngayo. Kayo lang namin ngaro ngarongan. Pada nakadarok tango. Ako dalang balaro kulko na kamayam darok. Kulko yun. Bila yan ngayro rakaram. Tiyambar po yung kaway pong kumayat kaway pong Labal anong o tarok. Tangayan isi malana. Agkalpo na laro kamiks na puwang. Tango turo bityan. Nanam turo tango. Akon ko pala. Hanap mala.
2: Nabala hindi pulo.
1: Tiyo. At unam Muna bala, wali po mala kakanapaka ang repair atin. Muna bala, muna doal bala. Yan, tangon iba yan. Siyempre po ang apakal po. Muna doal bala. Yan, pariyalit manayal ba yun na yan. Ngayon kaya kinan may darok. Yakan sikwan matakataya darok. Pada ba yuto bling andip mo. Andip mo yakan ng akin. Kama mo yung magan darok na jama. Momo. Kama ariyo. Pikyan na naruwa ang kapitan. Nunam na

0: apa urgent.
1: Duan banadaruk biwali.
0: Yo.
1: Nan mabay yu time yul ngoy nal pian duan en nan baake bichan bingur binguru bingu eh ya pian nan bay yu time yul ngoy nan yu nama wanga.
0: Don bingu
1: binguru anda nabi lupa tuan daruk macam biwali
0: biwali kadauru kaju nama ngaria wang kain aka dana daruk yaka nado ali aru pijat mai nado ali daruk yaka yang kabit elan amal tuanya aku
1: ayapa mimna nya aku daruk tuan ya aku mingum nunggu daruk na talbay gara ba ke ngacil ngala palmiyo
0: ngunula ngunula ya
1: ngunula ngunula ya bicani
0: utarakan ngama dibala dibala ab ngunula bala no anaro anu ang malan bala
1: ya bicani
2: taruang ngom taruk tanguyan na na ya pamim ngali nyo
0: yo. I did not have a letter of Nangan Wangan, or Nalpiana Wangan, and that made Tiamper Purion Amam or Jangum Yakabikanakang on Awanga. I am Mormon Nango, I am a Gama Nadaro Carpoint. Play. Urundangkal matangam sendarokam. Wai ngalpiandang yul ngom bukumin kum amakayul para ngay yang ngalpian. Yul yang dangom, ngalangaw yang dangom. Bino matyo yun na nanay, dangan ang urundangkal kay kuna o namal. At dangom, karawar maang, kaya, Dali, arawan, rarakala, tayo niya. Minirin nga abon po yung rapar kulit niya, damar pa. Kao siya maramara, dalo siya. Maramara, pulpin na, kulo, maliw siya, tarapangan ko. Kaatangon, ko yung makayawlo kong alara, burke, kurok mong kulda, ori-ori. Kanam nan baktan din ang jurtit pa. Rekreko mingol dang onan ar pala kanitinya dana pagawa kaj na bana kadanam tang obat ayawang an welul ya kwara dang om yang ngalang o yang ba bapa nya leang ya jana kadulur dangan wara daurum yang lur dangan yang yul wara dang urukina. Tang mga malikom man ayang wag ang alangoy ang ulong kacoy yang man malay na at yun ang pala ko ang muna tango tipal dambal palari na akay magarakram ba yung alpan ako narakram. Your one brilliant and corruption. Tarok, Tango, Tarok. Tango and Kanai, then let your Mandaro. Kana Marma. Yo. Bay a Kurkumakran. Bay a bay, Yakwan are. Yap murko, abay akraman talang or bitin ay ano ano, eh nga mga napaka. Kung naan na nabay, walipin ba tayo, kaya kan na andos ka yan.
1: Tuhan ay ba na daum? Tuhan ba na nanbay ang kaya nga? Nguya. Yan malay na. Paburo o malay ngo? Ngirima o? Ka iyan bananan bayang kaya nga iyul ngawara karun. tuan bana kurangai kurangai dango yan atuan yan nan bana yulngomi bukur panuna pananuno duan gungan ka tika gay nga mai pa nguya yana aria lalangumi yun ngalma brakto bia polo nango kabelanya macu-cucu nama markap mewara putru cundaum.

0: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hemsburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Jungle Radio.
1: Nami. Tangwana po kay ng studio nga at nulun nga. Ngayon ba durkay? Kaya ba durkay? Dupia yun pingo. Sawi. Henahapa. Kuchan. Liyaw ni yun pingo. Kaya liwali. Tanapuka at trabukulong doon. Kanaparo na ma. Kangama. Kamaringgi biapulo. Daroko malay ngo. Kurang ngayon ko daroko. Kapila niya.
2: Eo mukul. Ngaya gabi. Ngaya magtar kayon. Dabir kayon na na na na dango. Mali. Binim. Alay chan na mga aroday dango bini. Ngay ka na. Rulang dun. Tarok bro ka abulo. Na na na dango meaning.
3: Yo. Muniya ngay ako. Biniya. Paman ngoy. Piwala bir. Paya kung kaya ng ilim ruya. Only gonna using old people yo. Malapal mire yo. Pini na ngaya. Mula na akong uli nana. Pini. Ngaya. Diyang uya bala. Yuta ya word. Tarok. Una na ngaya. Yapija nang uli. Okay. Yuta ya yulong ng bichana. Ngaya bini unamiri. Uni kumat kuya tarok.
1: Ka.
3: Yo.
1: Ngunong namabay ka nga ma. Tuwa niya tarok pini. Mari niya ko tarok. Nanbay ka yuta ya yulong yuduan baki. Chinang wala.
3: Bahay nguna.
1: Oo, ngan kaul na.
3: Bahay nguna yan na. Ngunong namabay ka wangan niya ko la. Kayul muna, uro nguna. Ngaray ko na nga ko la. Muni unang kunyang ala ko na nina na. Yung nung umalit mi rin wala.
1: Ka numapim ka nalpian ngayang umi kinakoy daro ko. Nalpian na naro doon dawar tun. Kamarin ka yung manyutan yung ngon.
3: Marin ka ko mayol ngon na yutan na. Tiya ko yung daro ko. Tiya ko yung daro ko kung atiling ko.
1: Ayo, nanamaro bichan kam. Tuwal mimi yulong o ngayaw rukton. Muni maknang uya. Bichan.
3: Yo.
1: Anna na maro. Wari po mi yulong o daruk na bichan ngayaw rukton. Na anan wari po mduan e meali. Ngalang anan ka wari po mduan e daruk nguya. Tuan e bini.
3: Muni ngayaw jambar po yung uya daruk. Bini maknang o. Ya bichan. Yo.
2: Kangalat chan ori pumurum na na do daruk murawa nga. Ori pum na do milkum ba na tangum bala nyakum ya pa mingo. Na daruk.
3: Pichan nga yerwa nga. Ngun na nga lako ya marip ringo. Ngun yun na ngo. Pichan yuro. Tola wet.
2: Kangalat di mim ngilin yung kum. Irinin ba om.
3: Na nga wala. Ngun na. Yang ngun na numalang kuya wet. Ngadip ringo.
1: Banan numaro bichan ga maripulo. Banan mabay bichan maripulo ngayon baga kuluko. Numaling nga majinang wala. Nguni bini ngilimuro diya la amin mak. Nanam numapimbay ka nga ma yurta nam yulong nanbay nalpian ka duan nalpua nga.
3: Tuwala na bala yurta na rom. Yurta na daruk.
1: Bichan nalpian.
3: Nguna mak na nga. Ya bichan na.
1: Mak na.
3: Ngayon mak na.
1: Wari po mdan bay nga mga yabichan yul ngunyan bay wa nga yurta kam. Ngundi balang limur doal ngirin pong o marichi jo na ma. Nga ito doal dari yun na limurun. Pichan nan bay wari po yul nguwa nga tuwal mi. Na dan doan balang ma bilin yaling ko bichan bini.
3: Bilin
1: yaling. Ano numarum nalpian mari daruk niya ko nalpian wa nga kumit ma nalpian. Kina ko yung maltun. Tuno pa yung manma yurta nam yulungun. Kumait na duwal minunong marunalpian tuno pa yung man. Pananarubitian kam. Ngunilimur to balang duwal marichin. Ngay to duwal daryo na. Ano ma marunalpian na tuno pa yung man. Kumait na duwal. Iba na ya? Ninja yurunalitian ukubak marama. Wai, yaka biaka wangia, tualangai daruk ya, ama.
3: Wai, yaka wangia biaka, tualangai daruk ya, kam. Muni bini, ilimuro.
1: Muling ilimuro yurung, markinja tualangai, irudaruna tuala, bichani?
3: Iya.
1: Kumai kumai.
3: Yo, bichana. Ngaya nguni irunga, mananguri ngaya, tual, miri ya kumai tu.
1: Ya, bichani, na dunupa yung mannan ko.
3: Ya, dunupa kumannan ko.
1: Ya, bichana.
3: Yo. Ni,
2: awal pergi pembawa pura nado ngama, tayangan mo,
3: tayangan itu ngama, maknanya orang ni kiling wayan wet ko,
1: iya wicca,
2: ningu jina ngumbala,
3: tiangnya la,
2: yo,
3: yutana,
2: yutan kapulo tumbal undamin,
3: yo tumbal unairo, ngayaro, huringi nama la ngaitan ya kora, taruk ya. Uningai awal people ada kalki ulma-ulman gala. Mana perlu kau ngaku lan daruk ngatili kembalanya.
1: Yo bican maroa ngana mirip ini. Nilai muriro mari cio na. Bo nal pen nang kau nam nunggu nul pen mape muna ngaku lo. Bye.
3: Nah mirip ini nilai muriro mati ya. Ya bican.
1: Yo maknai kamu radwali.
3: Orang ayah korang
1: tu. Mana mai you time dulu ngonal pe ana wanga.
3: Ngaji ru buku bak malam, maka ngundi cendera ini lingko darok koro.
1: You time dan ngaruh you ngonal pe ana wanga. Nah mingal matu.
3: Yo, nah mingal matu. Nah meringil muru yero.
1: Nah meringil murto.
3: Yo, warpam. Nah ini ni jaya yero marji. Epi jen.
1: Jen.
3: Tu ayam meri jaya yero ngom. Gomat. Epi jena. Kul kuda wae ti korang ora jamar kule wong ning ngai mingutan kang amang ai ora
1: iya wicca
3: yo dia ko wae ko yutao ngale yang ngaku le korang ngale ko ai ngale ya mring ngala le na taruk
1: rakat
3: yo ngaku ka ul manna
1: kamu kul mingo nyuara ndu maleng wae mai mingo ndan wara ngale nyu ko kabe wo
2: yo thank you namal go makre jondaum yo main mak.
4: This content was recorded in 2019 as part of the Ancient Languages New Skills Project, sponsored by the Indigenous Languages and the Arts Program, Department of Communications and the Arts.
5: You're

0: Hello, ngarai aku Nepiri. Kumana? Ngarai korang wangati pungkan kan ko? Numai korang ama Yorong Radio.
1: This program is brought to you by the National Indigenous Ear Health Campaign, an Australian government initiative. The views expressed in this program are not necessarily the views of the Australian government. Yo, Amanda, now we can talk a bit more about that story of how we hear and how we hear Manakai Jama. So when the Bungul or Manakai Jama a distance, Barkungur, that sound travels through the air, through to our ears and hits our eardrum.
2: Friday. Muni balang ada wais limurung gonya bila mal limur balang darangana. Kalimurung gal jangan yang strange tira balanya mirinya naik tu bila kang gonya limur darangan.
3: Iyo kang bayang o kang ulan ang gonya malang tun gonya happening ga bayang o.
2: Bayang o bayang o. Muni bila ka bila mal mari.
3: Iyo.
2: Even daw ngay gonya mar bar kual ka jama. Wih. Yul gonya kar dar dar yun. Nak gonya kar dar dar yun.
3: Nakko.
2: Nakko. Dia pijan limur Friday night.
3: Iyo kang ngare ngay pijan goyang makan jamar kulit naw.
2: Makan jamar kulit.
3: Oh, ngulan alkyar.
2: Umma pala yun, yun. Kadaan nga limur dawit nga ama, that wal kay manikay jama tapiw.
3: Iyo. Pala niya meri.
1: Man ma. And so after that sound hits the eardrum vibrates. And that vibration travels through those three small bones inside the inner ear. And they carry that vibration to the inner ear. And they push that water back and forth. Bala garali. And that water moves. And inside that water, those marwat, those small hairs, are moving back and forth like seaweed.
2: Pijan ngayong ngayong ngayong ngayong, for example, ngayong natang ngayong ngayong Friday, pwede mo na ako ngayong mukhaw ni ngama. Marki ngayong ngayong rira kay kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ngaying ring iraka yung unang atile murong butur drum dar kabar apa yang atile kamar Marion kamar Marion ga ka jurup ngai kangun ni gulung irung ni iraka kangun la chen ngai nguni tu la chen nguni lur kundal mungur tu la chen ide ngai kangun ni marichi ga tu kangun ni wanga waka ngai butur opoy
3: ngaranga kadara
2: ngaranga ne pu na nguni yakuk ngala kadual nguni Muni ngai ka baldur unang ringi ngara kai ju unang tatar mram nguni rira kai na balan bitena nguni duwana wakka nguni dure nguni na mindong de nyan
3: ya tuwa
2: hala yin ngai nguni kai ju unyang nguni rira kai ja ka main mak ka wal ja ka nguni mara nguni rira kai nguni ye tiang nguni mar wat tun mala
3: ya ka gap pung atil ka mar ka ka mar kal mram ka
2: kal mram ka bala walang kal na da uru pandia kurung kal na mar wat kal na walang kal wal ja ka mar wat nguni ka mar ram bangin mar ngal kulai na
3: pala na kun na ye ulinya
2: kun ji ultinya mala nguni ye mar wat ja jina wan nguni mi dung ti nyang nguni butul ngolo
3: kono ngai ka ka pu ga ma kal mram ka kurupan pala ngai ga dia ngai mar wat ji ultinya ra ja ka
2: ka man kal wat mar bala lale kala mangatil kam jari untuk kada nguni rera ka ka laki irang itu warpam dalang ana Miriam pala ju unang nguni awal nang nguni rakil wa ngai ngolil na da ka ngana wil na rakil lila
3: pala
2: ju nguni bambrung brung lila
3: wala la tuan ja da pirtna gol ta wo
1: yo lacho Natchodao manda. And then there's one more part. When those small hairs are moving inside that inner ear, they send that dao through that nerve from the inner ear to the brain. And that's how we hear.
2: Marci tu ka bart kaya tamu itu guna bambrung brung jangan itu bambrung brung dun dalangan lah. Palang itu ya aku yang man daun merang yang ada tu di daun merah marci. Kau daun guru panun palun war pampun ulungan bambrung brung dun. Pijan ngaili kau ni marci rira kaya yang beli muro.
3: Kau pun dengan ngaili kau marci.
2: Mule itu kau marci.
3: Pilih kau ni tak kaya ngamang itu guna rakke. Tak kaya ngan orang rakke. Pun itu kau marci guru palangan way.
2: Way.
3: Ya tual. Tuan dia.
2: Yo.
1: Yeah,
2: pu dia
1: limur tu darangan.
3: Yo,
1: ma. Yo, manda. Limur ka ngama manikai ka rongir rale yalala.
2: Yo, manmak.
1: Manmak.
3: Yo, manmak ma.
2: Ma.
1: Yo, manmak tawo manda. Limur ka ngama manikai ka rongir rale yalala.
2: Yo, manmak.
1: Manmak.
3: Yo, manmak.

0: You're Linda Carl, Doonji, Yulong Radio.
1: This program is brought to you by the National Indigenous Ear Health Campaign, an Australian government initiative. The views expressed in this program are not necessarily the views of the Australian government.
2: Yo, man, my question, Momo.
1: So it's really important for us to know how we can see that ear disease. And so some of the signs that we get when we get ear disease are signs that tell us very clearly that we have ear disease and not a really somewhere else in our body are things like that pus coming out our ears, or if we have pain in our ears. And the other one is if we can't hear properly.
2: But
1: then there are also lots of signs that we get that tell us that we have a sickness somewhere in our body. And that sickness could be anywhere in our body. It could be in our ear, or it could be in our legs, or in our chest, or in our stomach.
3: Kadon yang ay lakarangal kamarang do riri malamachi uri pungura rumbal ngulim rongale kangul kikaka na yan mango chila karam do ka ngulim kimala riri ngunye buru wach ngor ka muluk korongor ko yang ara ngor yurtong korongor pun komongor ya kangunye ngay kamara panbala butro po ilil tao le o riri ngunye butro o riri.
1: Yo.
3: Muni ngai kamang ucila karangal ngulung ibilian nguni bar pan yan buturun. Ngulung kai nguni dulit napi kun riri. Nguni tu nama ngai tuji bar pa ondra muka. Kakang ka tukang ama.
0: Yo. Muni bili tawun. Muni nguni ngai bili malang ngai kang nguni mang ucila karangal nganya nguni nen riri nguna nguna ngai kang nguni jina ka pu ngur butur ngur ngai kangura. Nguni ngin bili kamang ucila karangal ngulung ngai tuka bar pa ondra. Udirin ngay to ka nga ma.
3: Happy jana.
0: Ang unin ka unin ngay mga uchila kram na uwi. Pala yan nito thinking na kam na kung ngaling uli ka wandir. Ka maringi ngali murung ngali murto na ma, unin ngali to na ma, war kar ngay to bari yun.
3: Yo, unin bara lang ngay machila zara. Urke.
0: Yo, what tere unin.
3: Yame.
0: Unin ngali to unin na ma, unin ngay ka mga uchila kram na hindi ka wangan. Bilin, marajak tra, para tukal nga rayo na yul ngunya uwirin ya.
3: Ma.
0: Garaw na.
3: Walala.
0: Bilin, jaman dumari chiriti kuman. Dukit yan muka ngay to duka, damat yun dukit, para tukal nga rayo na kung jip to na garaw ya.
3: Ma.
0: Ngay to mritin ya na uwi, laptun, unin ngay ka, bilin, marajak tra kaya ko, yam jukur na uwa ngay ngunya ngali to na ma, ngunya gunguro ngali to na ma. Kunguro.
3: Orange one ngone.
0: Bari, undang po ngay to bari yun.
3: Yeah, pigyan.
0: Unyengal to ko ya ngayol nan, unyanyo ka nan gato lil na boy mirabilin.
3: Bilin.
0: pelen nin balanyan malanga ngo ni nakon na yin mala mangu chela ka na mirin jaka la mbarnga le to na ma wander to ka tuat ton balangu la wana wal kayan dong ai la mbarna ma ngali ngaito bla wa mirina tat tunanga nya to ngring na yun urki na pelen balag bayil jangan le to ko yangan
3: yo
0: ngoni nala balanga to mika o lela marichi
3: yo ngolong ai malaka mangu chela kram
0: balanya ai malanga ngai ka ni mangu chela kram ani kanang ngai ka ngoni ngul ki ngure re butro pu wo ngure re o mangu chela kram nali parpa barpa to ka dawat ton butro koro ka
3: kanga to ka ngama
0: ton ton don do ka don ton ka diri ngai to ka ngama ngoni ngai ka ngoni ngure re mangu chela kram
3: yo aktuale
1: yo la chuta o manda so some of those signs that we might get with ear disease, the ones that are specific to ear disease, they are pus coming out of our ears or having pain in our ear or not being able to hear very well. And then there's all those other signs, things like having a fever, feeling hot, feeling really sweaty, not wanting to eat, or especially for really small children, they might just be crying all the time and not happy.
0: Palanya nakon na we ngoni malangay ngoni mango chela karangal ngay kan ngoni ngay malar riri nakon riri ngay ngoni butro po na riri ngoni ngay ito ka barpa wandere. Tuan jangal ito ka ngala palawal na ma kawa yumur ko al jangay ito ngoni riri dara jamar kulit walnya murung murung yan ngalit ngalit to maringgitir mak ngay ito yaka ka ngamini ngamatam luka kangati yan ngay ito ka muring ito ka ngunin mangu chila ka ngunin ngay ka yaka na kon ngamatam na we na kon dangadir yun ngay ka yapi yan ngay ka
3: muring ingan niya
0: pae ngunin ingan niya ka riri ngunin ngunin na puyo butro puyo riri ngunin dangoy kum nga niya nga niya yuto ngay ito yaka na kon jal ngamatir ngamini uluka na raw pala ngay ito ka ngatin yan ngatin yan ngatin yan muring ingin pala niya hinangalin do maring itira ngunin ngay ka ngunin putro ngay ngunin jinawa unya ka riri ito na nan ngom yakan na kon ngay ka man makom nin na bilen ka wang ngay ngay ngay ngay to mang uti do no pa lakaram na kon ula chen ngun ni barpa guro ka wang ngay ngun ni riri butur lel to marichi na kayul na ngay to marichi
3: ya pikian
0: yo yor duwali yin ngun yin gayul punya dawo limur to wuri pungoy na bongong walo yung ngako.
1: Yo, yo, man maktawo manda, markat mir. Limurtu rangir rali yalala, next time ja.
0: Yo, yo, kami nyarma, cucut na.
4: Yo, ngareko kata munungur from East Chani Band Drama. We at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Yulong Radio. Taperk.

0: Walin dual 12 o'clock. Kuali munai.
1: Yo buk pak yol nga ngalai milk kirinji ka nga main waka 88.9 FM. Yol nga radio.

0: Nuguru katuram ngaya dango napanga. Raman gening ka first day ngana punego jinala napanga na para interviewing yul onyoreng ka tau mayam naga happening katura ka ngunyokon pala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on ka taro rakar malangga dawo interviewing dunling yul onyoreng mayam dawo jinako nyapa yul radio yo.
1: Yo, ngaranya ako kurama. Pilinda yun e pengom. Yura, nina ngaralika diyal raman gening. Ka, win ngaran nina 18 years. Na mangaraja markuling. Wala ka nina jawarin bityan life wala lang. Kangarangon ni Maritirali. I thinking ngara na ngara to running walalang life ko jal ko walalang wal to kabuli yon kalung ramara walang park lil activity ngara milkom men makwalang buli in wal katin game sapul kana ya ko bet bet ripen walalang jamar kule ya ko kasem te mulaka practicing dia la banji festival gon kadar wadal jamar kuling dia ngun bala at the moment start ngara Sunday yan yo yan wala lain ram spirit muna wal nga walang ram ngar jan

0: Yung ayam ya kaya ndur guru katram tangon napa nga warka ka tau ngarakram na ka happening jinang bala yung merko o especially napa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayong ang ton jinak ko yung ngawara tanaro rakram tau niya ko na ka gatur ya happening na kon Tuesday ya kanya happening jangon bala.
1: Yo, ngaban jawan blok wae. Tiang balang ka happening dual. Kiam aku li sport. Kasta tiang ai dual Sunday. Which is na kun men mak ngai jam aku yo. Napu banya nak kun yo ngon. Napu kan nama. Jalang walang fut jau. Ngai tu ka jam aku ni na rai piring ngon. Tau ngon. Mengitir tahu ka kamu nunggu kan nanti akan mengitir ku yo napu mengikut pergi napu tu walang pas on wal tahu ka rapirin ka connection connection ka wang amalan ka tuan jamaku main mak mengitir ngai ka happening jamaku yo tu banyak sport ka music ko
0: wala ya kon repon ne wala ngabian kam mal te ka bir ka nga ne malan balan ya repo things malan ya kon breaking ka ne malan betul no man apa ne malan ye
1: yo belen ngaban do wi wak ya maus ngaral kami na kali ko ka banya ma kon tio mala kali ko na pulika ninna with
0: apa ne malan ye.
1: Yo, belen. Karena itu awak ya mau sengalai kami nak kali untuk kau, kau banyak macam tiaw.

0: ni pina ni ama wenan chikana
1: ani pina ni wenan chara wenan chikina kakini ani wenan chaka ani pina ni wenan chara wenan.

Yo, namer bukmak ka ngaraya ko dal yingi ya goyola. Lea dalin mer ngaraya ulong jambar pungo. Unay rapay kakapoyak na ang kupaw pa ang ningar ako darok alang lega jambar pungo wang nga darok. Ano kung bukuro pradiyak at ko ano na mga nangyari galkar nga na to dual tarok to nupayam at kanil mo ito jambar kulaw jaga kagapman na ngula ngayang mo bilmram o nang kuya nga na bilmram marang nga ito jambalim rungkal rambangi galki yul mo kapalanda marang nga ito maga meritukal mo ang mga main room yo ka ngarapo ko urupan na kung tuwal wanga ringgit ngayor ngongor ka nam na ba puro diyal kanina kadual kajaga diya kuwa nga nulon ngor katuwa nga ayo tangara kajaman nawe law ko decision making na kung room na kendo yor ngay room ang mga mayan kapoyak ko di pali kapoyak ko kadual yor ngay kurmata kung nagabitan wanga yo Tualgam, orangon, kamurodal kabitan ng ratu na welakram, napur kajal tirong ni ay to gapman to, maradarangan yung rom, ka jamar kulay utukar, darangan rom gor, at yung rom do, para lale yun mer, margalim mer tunga mga mayon tukar walang amany makmetro, walto majingutan, ka walto nguni jambat ka rom maram kagraman. Kangrungin ini na. Number two, kamuro, unik abitan, napur kajal ter, unik gapman to makmak ton, yorngo kakal ko, mayaleo, karom ko, kadarangan dua liru tukar. Ka number three, nama napur ngole kure pun lecho main mak tukar ka kung kayo nmer para rali yun mer rom gor ka kakal koro nga makule oro kay number 4 na program ma'am o jari yun nga na purong kayo nga na puro nga na palmirin ka walang rom ka kuya nga nawe ka main kitir walang koro marga yorngo gay number 4 na program ma'am o jari yung na purong kayo nga na puro nga na palmirin ka walang rom ka kuya nga nawe ka main kita

0: na tel ja na del leadership limru ngon ka wal na tam ci limru ngama mo do waren bala yo balanya yo number 9 kamru limru ngwal ngai ka bican nakon wanga sarok limru ngai bican wanga apur gajal tirangone kamar koleo na chandrom ngam ngamayon na kon decision making guru kamar koleo de jama one to poko aton mer real ga poyak ta bala nga pagi aton down court lil marga wala tungune le court mo jama dawen lemur tu depo ngolo pano langgal dokkar na kan lemur kajal ter ya ka waral tu ka ngama ngama lemur rom nya lemur tu dia ngama ngama yon gabala guru pano langgal wal jatu tang lemur tole kan de lemur tu ngama ngama dokkar maga mir kot kor marga lemur mangi yon lemur tu bala yon o na kon lemur tu jamra kulen yon na kon bala ngara kaliral kal ayur ngurum guru wala main grupan marga waktu mungkin nama kakal ko rom go waktu maki ngutan gayar tu nabi ngoy ya ikurung ngodali mara tu balik na mereka rom ngaya tam diang bala menilim ka metir balan dal gari rom ngay kalim rin mara tu balik mam kajamar kuling ka metir na tu balik un alim rinjajal waktu tawat tun marga waktu doa cil ngatir rom gurja yur ngukur darangan ayur nangapa kita indarangan maki rom ay tumar nga matir na wal ngañ ka jamar ko lay lumrong ngayang ngoy walang ngoy wala nya number 10 ngay ka bi kanwa nong nda o gap man koy na porto mal mam dokkar o jar na porto na porong lang na por jamar ko lay nal chan na porto wal lañ kuar tinya mam o ngutan mam na poro yan Napuro yang do jamar kuling Napuro goyo napuro Tukar belgal kanna Kuru wajan waltu main getir Kanna naku napuro kajal Tukar waltu main getir Ya katu ni dia lebala ngama ngamayon Tuali wajan ngay dia lebala Kut kuru wajan ngay dia lebala Rum ngul ngapa ke kuru Napuro main getir Naku napuro terjaga walang Jamar kuling napuro galang Napuro gal ganjar kuru pur Yo Yur dole napuro terbayang Ngogana jama amany makom dial na kon community ngor unin na prendo gonga yon rupya na prendo gonga yon ka girip mo na prong building wala na mo na prong gonga yon na kon funding go ka infrastructure wala na ko mala margale mo to man makur yon dokar kor room kor walang jama ka ngama ngama yon walang dokar rupya ito gonga na prong ka bulo na prong dogonga yon Wala na mala na projal. Tukar ko na kumain makoja mau balay. Tukar lil. Kabulo nga na purong mulka malawa nga malaga. Ngata na purto na we. Yan, ngunawal. Ngayon yung aray nguna na purong dirtipo yung na purto jaga walang jamar kuleo. Yung na puro bikan debilian na kundo di pala yung nga ni na purong dugunga yun. Ka kuloto miril maraga galkan jamar kuleo. Nirpan. Yo, palanya. Number 12, ka bijan nga wanga na purja kajal tir ni to government rally marki wajt man na purin di paljal kril mulka l to al rom lil ipal akun kapo yak lil yakan ito abar kung na purin nyama kabutur bijan na purong rally marki ka nini na purong kaldeal gomur gomur limur to nina Marga lemur to yura na mir ka kungay on mir ka nga mga mayon dokar na purnung to lakam na napurgamay maknayatam at naku na purmay gitin at nali na purum dungot tar nalcha na purto darchal kumrom ka balaya walang maga ray prip mil rom lil ka kungay on mil rom lil ka ja kamera rom na prolan ndo jamal kulin nirpan tole na prong yalla kumero na prong leaders malakan na to a jamar kule wal to muni bilian maram tur maram dokar jawal to maram paranda wal to rom go mangi ter ka yor ngo wal to rom go mangi ter rambang yan dapper kom ka dole nyolang go dokar bala wal to kan na yalla ko mri balanya
1: yo thank you numalango butri kidao tambal yol ngo radio le
2: I live, I live, Paroi. And I live, I'm ready.

0: metna gaya na nangiru lakka madao nao nge ne gam baraktun singa nge nao nao nge choosing to be a singer ato nangiru dao na lakka me alam ko
1: yo pukmak nami nama nge mea ko gaya na ka napa nao nge dango choosing to become a singer blia yo napa nya ko dango gam wish nya ko dango dango nya ko wish pala nan dango nya ko yo alakken kadangon nga me amana nga bengi kadang manike na yo nga mangi nam biling na nga la kan nya ko nga family nyo nei kroto mi pelnya bijan pen group nga kadang rakam pelnya bijan yo tende soul oda ben ka wiringa ben ka wai poi pemalinga bala na nga la kan dalni pala nga Jal minan baik ya, to become a singer, belanya. Karena na apa dannya aku tangguh, kam music madangguh. Karena ngayangunga, because ngaya grow up in music. Kabelo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides. Yolongo kabelandau nevi. Well, yolongo mana kaya kabelo belandau mana kaya. Mutta naron ngaya, belanga na na minan ngapinya ngaya. Kadangon nga miya man nga ibang ka manik kay na yo
0: nyo min maktao mit ka uni ni first ni singa ni first uni ni manik kay ni na ni manik kay first na malap mama music nungo on mala music na ni malap mama first na manik kay
1: ngurong nga malang to man start man nga ya beginning man nga ka manik kay man ngurong ka mirimi bolono ya ko manik kay bayang nga ngurong nga Wai pem malanya ko manike. Perdangun nga.
0: You met men matao. Thank you. Ka jujutnya.
2: Hi, my name is Ishmael Marika Molka Project. You're listening to Yolong Radio.

0: Yo no ready, yo don't ye.
1: Yo nga ma, don ya da nga leto la kala na mer na opo ngarta berkat nuna nye. Nal cha kan ngoni nga til ni nan na kon taru akan mel tanga tangal kawa nga njo di ramu. Ka ni tu da o kuropan ka la kala na kon na na kon main mak malang ngoni likan malang tur ka na malaya kur na kon ma.
2: Yo Kongor kongor dia kone ya ko mangi nauko wetko taroko kongor kongor tira mukan nenan wangan dira mo amiak nanu kalkan nenan uri puri puri puri pu baporo uri puri pu baporo zo lemur kan nenan namu na baporo palanya kan nenan ka na wal kan ngun nenan nan palanya na kur ngun wal ngun miyal kuro jai na kur nyapa manjiora Wangai na walang bapa merengo, kawangai na walang ngandek merengo, kagun ini malang tuai merengon. Pangun walang kata ngarcur minya, kurupan minya wangai tu ngata batana, kagurupan minya ngune bukmak tuai merengon walang kawal lawai, marcinya ngulah uli pulen mai palil, kabunna kagun ini walang kurupan minya. Kabarnya yang beri walkan camar kulit walang, pangun walkan ngarcur minya. Jamar kulit wal macin marangal, karena angal wal kan ini nama nak kan ngadek piring wal ini nan wangkain gal bapa piring wal wal langgal. Jamar kulit wal, ini nak kun wal kan ini nan, ga, tiada langu meri nangai itu ale, nawin baktor jaguru tu nawin deka mial taru meri jarom, palanya palanya meri na, macin aren marikin.
1: Daun ngai
2: message na kangal kagun ni Bible ngur kalak kam liber marenge ngunin ngai mangucila marangal tuai merengoi kam galak merengoi pala ngai maji yul ngun jadera menjawal thinking na
1: repunya kan ngari cure wala micena nyura na kadol da rom kama
2: na yo na yo na na makadol na ni kadol kama rom jana purungur kan na jal tuna ra onja
1: ngur kam ga
2: rom ngur kam na purung Ngai ngar mri tiran dalten. Uri pipala mekin yol ngawala ninan ganan. Uni miyal kuro ku ga dan wali ngol kanaya pejanan bar kolela.
1: Yo.
2: Priyala ngai tu ngundi uri pungul kan nina wanga ngol ngade mri ngol bapa mri ngol ngai tu ni tu mri ngol marci balai.
1: Yo.
2: Aku nel pala luka ngatta wal langgal. Palanya mala rom.
1: Ngai ngoni wal ja balanya ngai ngoni naunye confusion jana kun ga ngal walang palawal kan. Uri pin Iol ngawal almar jombal ira kana wenda kuni. Apa bara yang nang ngelok rom gue pingin nyam ira ngelok tenan. Pena awal kada dia ngurik kama rom ngurik kana mere dawo. Nina prokani nama nyimak nina prok mial kur malah kangara tuai beri ngawalang. Nina nina prok kama nyimak ngaja mar prok nina prok malah boma. Kana anduan dia bar prok malang don pija awal kani ngatel.
2: Ii bara awal kala ira awangal lah malang ngulwalang kal ngul mial kurin kangal. Pikir apa lah, no lila.
1: Ya pikir.
2: Pikir apa lah, doa tu lah walal marcin.
1: Ya.
2: Yo, kamu ni lah ni nangan. Palanya ini malah, ruam walal langgat. Dia lalu lur kuntur gaya orang kau nawe. Aku ni gaya macin nyual nyual jam arkulin bitur jam. Kau ni nyual butur mungkin dia aku nyual tahu. Kau ni kan macin hari walal gangal.
1: Ya pikir.
2: Wang kau ni nak kau mial ka, wang kau ni deramu.
1: Ya pikir.
2: Yo. Para kan ngunin bilan wangkaj na miyal marangal.
1: Ngunin bilan lurukun na familyan nan ngoy na miyal tira mo kaja markole.
2: Yo.
1: Ka miyal tira mo kaja markole yakan na we.
2: Yakan ngay uli pungul marangal.
1: Yo. Ka diyang bala nakun nga ma. Diyang bala nakun dira mo yurta. Nakun ngay ka. Diyang bala nakun ngunin nga atulkan bichar. Ka diyang bala yurta wala ka ngunin milkum nakun. Uli pudal dira mo napulikan na ma miyal marmak mire. Nawe kam nina kamany makom kawripukan nina kamany makom kamaram ga bingore baman ngoy ka silwal kamaram miyal kmarma
2: ni many mak nan nguru kirom ngay kanina ma yur na kura wal ka ngun na kun marchi na marana mirya uri pukora goro to korja Ya kan nak kondo mirjago nawe guru tugu yaj kuro kura
1: o jal yon yan kamara
2: jal yon wal kamara jal kura wal kamara namir
1: yo
2: ka guni ngai tumi al knauri pun ngulung ngai dira min namu ni wuri pugu ro tugu ngai tuga yul namar cian ya bijan
1: yo ka wuri pun ngani nan mudale na ngura nakon mi al tira mo tuai mi ngon ngai nan ngai bai jingu ni mura wuri puba puru iru mura yepa ma jingu ni ngani nan murayan
2: yo Nenar mera kayur pada guru tu japa manji.
1: Yo, kadua itu yang guru tu.
2: Yo.
1: Nau nak kon, soale family sekon nak kon, balinya family nak kon, uang kain diramu kajar uang milk, mui nak kon, raus tu kan lakang al dah, aku uangai ngamai. Tahu nak kon ngunjual kan nenan main makungal, ngatau lakan guru panmin, ka Marga matinya kan ngulan indi walang ka guru permakan ngata maipal ngulan nama lawalkan marang al gan guru jika nak guru permakan sharing walakan ngunile yul ngoy ngoy mala walang goy walal ka wipung ay lakang al nakon ya pak manjur na wang kain jodi ramu itu ay bilang marka ya pak manjur na wang kain buyung ang depo kan bicara ibu wal nian gan manj makong al kung kain min malapun amin Kamar kulitaru akala cumi tere. Muni balanya mirija. Kawai ngai kanga mati yang muni balam marin nawe. Happening muni nakon delia yutang oja romor. Nale ngai marin dasar watere.
2: Nale ngai kadole marin dasar tere bale bicana ka. Wangai muni bicana. Cross naga marici. Ka balanya raina. Wai mina. Wai mina ka katun. Kanga nici na kakak bayi na guluk meram gabichan guluk meram yo ka rupiah kajau in bijan rupiah ni jamar kule rupiah ngai ingka papa miringu jangai penan gombom apa yang ngat tau inja
1: yo
2: jamar kule inja
1: ngai kanga dek miringu guluk tun kajau pandu polo lah
2: yo ka ngai ingka jamar kule marcibalan beli marik miringu ala mo miringu ala ngain kan akun balangul ngain ngade piringun ka mom piringun wangan ne ka mare piringun tu malangwa na rupia onde le jamar kuluman ki ngundi bilwal ka nama ngama jagul tur balangun blagat la marcin ngain tu yotu bikan wanga malo jagul tur ka ngan wai min ka bunjun na prungun bangun ngat taunja tiangi ka rom dongun na kun duanja na wuy wanga yaj korkom
1: yo ka bolo family na kon ga men mak family ka wan skale balanya malagari na kon dukkon mala na kon way mi ga ka ba ka ngani ki ka na wure punye ropolo ngai lengo ni ngurungi ka ngai ngot na kon family Pilih ngonye ka ngatau ka jauh yun kiriw. Yurtau marah nara wangaw. Nama la kiri ngonye wangaw. Tukadara. Pala ngay ngole family bala nyara jaga nawen. Ngay ngon merikir. Uripin ngole ngay family. Lachuar yuna. Naon ngole kurutu mir marikin miyal kere. Diramin karartan mira.
2: Yo.
1: Ya pala nyara. Dengi malang ngai lega mangonya nakon mari balai family lil.
2: Yo balai nakon ngai tungoni diramu kamre tera loka. Loka ngai tu kawai me kana we ane chi oka abang ngai tu loka kamre terja ai demi al kia bicara wanga. Ngare ngare tu balai mari cida we lila. Ngare ngare tungun al ngiri emirinina. Bicara ngai ngoli berini kadale ni loka ni kadale. Pala nyamala yaj kor. Kapahun ngali katin kili chalango jamar kulit ngali tu na ngali tu guru pan ngata jamar kulit. Angare ngatil bala marikito. Kanin tu kati al nena. Kayala ngay tu nguni mi al kunal jabala bili yu na. Angay tu dal jababa mirengu jangaman. Dana cuna ngay tu. Kayul ko yual kia rog. Ngay nguni nan ngun rong. Ngay wander di pungur mi al kun. Kanan ngun dira muja rong. Kerpet nan ngoding king bunga galuk kayan.
1: Yo, karena nak kon kadia ke kadukar ngora le bertukung kayan balanya family nak kon ngai tu ya kamera kan ertan mir ka yakatungai bala bikin billion kangai bikin bala tu billion nanti lain bertuju alih kongga in family tanak kon rale rongan marang marang marat marang kau rongir mar merir marang kau kaca mar kau ucaka ka nak nak kon kongga in yulung oyo dokario yulung al dokario limbrongal kel kering rom nak nak kon kangura kongga in ambrong itu mana pan marang kau kongga in marang lam ratu mari kiel lam ratu mari mak lam ratu mari kita nopan nau kala boleh cuma kala oyul kala kali merto kunga endok kardo ali nal kala merto kunga ngat limro guru to mere mala
2: bala ye na kun ngara kan ngat el jama bala nya kurto kar kor ngara kan miel na wangan en miel kya kara kan dira menyongan wangan ngara kan ka ya la ngomber ni pitu thinking pikiran ngarakan miel ngarakan ni pitu thinking ulan itu maram nunggu ni tu meringun matura bang rakal marci pikiran ngarakan jama kan wangan ngarakan ka ya la ngomber ni pitu thinking pikiran ngarakan miel ngarakan ni pitu thinking ulan itu maram nunggu ni tu meringun

0: ni nana orang minta langgal ni nana puru pala muda nak kerja mereka dah orang mengajar menan tu alinyo bilang dah mana pan menan ni nana alinyo kawan kau yang ura ani tu bungung ura wana ura marci tu ana alinyo marci nai alinyo mal itu nak lak kerja nu nanya mangi kom mar ni mangi ngal uli bolang ni tu ya kan bulu nyawa thinking ni nanya pijan ka ngama alinyo langgal ngawi maripu dao. Nalinyo marikina ino kar malangal nito may makumali niya lang ko jamal kulit ya jaka to na ngayon guli yura bilin na wong ya ngani ki wong ya kani to kani nan lacho kuman yakan ngali ito buru ay ito da kadoe bide ngoy loka na we kakaat kun jangal yura bangin guli yura ngali ito ka jagan jamal kulit na linya lang ko yuli nyo bicar
1: ama kabali ngayon ako ni pala nga iroom na kung mga kaya doon kaya pala ito marito nga eh rambang imra nga yung manymak nga eh sa ika ka nga iroom mo nga nga kaya hindi kaya marikulit ito kaya nga mga nga manymak nga yung ka namit la ito daw na kung tuwali marangkala nga yung nilakala nga
0: yun kaya ka nga na marang nindo ni yul ngon nindo kung ka ilmanda ni yul ngon hindi na manymak na mindala lang marang kumro nga mati marang nini No, Marga Matina Cor. Pamaratunina, I'm only in a con. Calacraman to Gadao in Marangi. You. Yat Kurianga, Yat Kurinja. Yat Kurianga, your room. Only Madame only two eight meringo, Gagarat meringo, Buna Mira. Men Macpalay, Bleachman Jamarchi, or a gold man, Madame. Kolk meraman bicara ni itu kana kandina, angin itu kana dina. Guni ngai nguli, murno ngotir mandang, ngoki mandang.
1: Yo kanal cian guni leh guni ngai leh, guna berberang angin itu buon dia report beli cuman gal. Nal cian dong murno ngun happening, nal cian nak guni gal nal cian goyang na
0: main. Murno ngun do happening atil, kul meraman dah ingat ni manda, ayul ngukur bangan damir.
1: Kurutomir
0: dua langgal, di ramu na kurutomir aku. Pichando, kami yal karena wangan damir mada turun bangi. Kapa melitu mendang marici wangan damir. Ngai itu mial kya ka mial kom ngadek bereng bapa melu marici bala ngarcun ga. Ngai itu ya kadera mau nawe ngadek bereng bapa melu marici bala ngarcun aga mial na. Dah mana pan mendingkanin na kawangan damir la karena damir gabilin.
1: Yo,
0: kacurungin mada tuwal tuno panjau. Marangai tu rungir balai, bapa nak kadu ayat meringwal, guru tu meringwal.
1: Yo,
0: kadu yang orang balangal, kaya kan balanya nama,
1: balanya yolong nakon, balanya ngama nakon nilakang, burat toka yolong nanya, balanya napuka oyolong ayat toka dia luang ngabut terbikin dia kyolong oka dia kyolong oi, kam guru tu meringan ngoko guru tu meringan ngoko, ya kata kawap tu ni orang kain lekalil. Ka waktu nan ngoi dia kyor ngoi kan nan ngoi dua lyor ngoi kan artam rambangan mar merier mera merang do kaku ngai merindu kar melang mana cian merato ni nama ni makom o ngoi merato kan artan minyak aja artan cian merindu kung ngai kaza mana pan merang.
0: Yo pernah nak kuli mulukan ni mau rum ngoi merang gitir ngoi nak mulukan merang gitir mau rum ngoi nak dua lyor aku nangoni de nawi nangoni meriation ni ngune ni entu aku enggak ni entu napa enggak ni nama dagal ya kaya ndau wong kan kung mangu
1: yo
0: marangi kalu lang tur ngai pikan na nalcian ngai tu wong muk na ngai tu
1: yo.
2: Thank you for sharing these really interesting important stories. We might just listen to some music and then come back and talk some more. Ma
0: yo
2: ma.

0: Yuk ngarep kunci P, orang ngaramil ingin B, kangen main gak? Yuk ngaja 8.9 FM.
1: So Ngamma, you've just been telling me some stories about how sometimes the pressure in families that leads to family violence, sometimes it comes from outside, like there are some policies coming from the government putting lots of pressure on Yungu, or maybe sometimes Yungu go to jail when really there's another way that you could fix the problem. We don't always have to go straight to jail. Do you want to talk about other things that we could do to keep Yungu out of prison?
2: Yo, maratula karam dao. No, boy. Ngani ki boy dao. Ngunengule yulungo dirabu ngani ki loka. Ula namu na kain bala ngay dilingon. Angulungi ilingon nganya tugama na kurungay tumajingula nawi. Ula nalchen ngay do balichun mara miyalkanan ngay ula nalchen ngay do balichuman jamarchin bala grab tanganya. Maraman nganya balichuman doin bala kaman. Ka balala kaman na nukarabiyan yu nito marchi 6 months ko nito marchi bala jayilil. Ka ngunin yaj kura militera. That's the poison they put, eh? Lulak dunangali poison yulungawal na purungal. Eh? Yakar nguling ngunin man makum na uwe. Na purungal dola wujit na purungwa nga outside na homeland na purungal wa nga darwa militera. Ngay to haul family marichi, bukpak family, miyal, kayoto, jamarkole, kaduay, miring wal, to marichi ka nina ka unal bala, muni wal lang punishment wal, to marichi ka nina unal bala barko. Instead of bala jail lal to marichi, muni nyay kura jail niya wanga, mak limur to lost their life, na ulipun, mak ngay to yol ngong unia dira, mabijan agaru imira unala jail ngura, ginawan, wal to maram sheet na bala nyan bala bala garu imira. Ya kangunin manymak. Unay na wanga walang nananaraw. Manymak ya wanga walang walto. Ahol family marichi. Pili di ang ika room do laka munin. Ngulit di ramu karata milk nan. Balan ngulat na munin ngalende 6 months ya. Munin nga ito na kun. Lali rungir niya balalaman na ngay milk ko. Ngayon ulipun na yun ngay maram. Ang siya mga ito ulipun nan. Kangunin nan ng bulong ay ito problem munin nan ng makay ito bichan aga mara ngara to magpay gara to nawin manin gara yun mir makara to ninan gawa nawin ngura ngula wano wala gara to winya yun
3: yo kaya kan ngayon may mga family yan guro to miro yan yo kan ngayon may mga miyal koin ga babak pero nga dek mirengo yo
2: ngayon may mga kya yu alkya may mga kya para niya yun ninan na maraman mandan bikin na napungkan ni napungkan duyul ngon ni na merja ku ga una merja
3: yo
2: kanan ngo butur jendao kanan ngo butur jendao
3: yo
2: na ngai tu kala karam nanukal kana ngai tu kala karam kanal kena ngai tu mana pan ngon ni dao mandanggong
3: yo kangula ngon ni mari pu yen depu ngai tu nao muka
2: kangula mari pu yen depu na kontar pu ngai tu miyal na
3: ngoni tu ra
2: kun guman ngunin ngai tu mari cing Angun di pelanja pelanja nyumbu kurang punya apa angun ngai itu marici. Pelanja pelanja cut mana ngai itu ya kamarici. Angun ini banji wang angur.
3: Entri kung kai itu kar kangur aku kai orang ngai itu kung kai an marang.
2: Yo. Tu kar kangur an marang itu kung kai orang ngai itu. Nau pelanja cut mana merang merap itu tuai mering kung kami yal.
3: Yo.
2: Ya kangun ngai itu utur aku kung kanya.
3: Yo.
2: Karena ya pelanja. Nau Yul ngomong malah jual militer dia alkan ni nak ada man mermial kurode ramor. Mulut tu balanya mereka naui orang itu balik ngemap na.
3: Nah, nak kon dia kezuk karya nak cina tu yul kerja dua lezuk karang ni. Long mam wang amram ni nana amram ka kurutu miring yul lang maram ka wang ada miring.
2: Wang ada miring. Macam mana yul miring?
3: Ngatulkan picture
2: ni. Iya, picture kan.
3: Ma.
2: Ya kakan ulat nama malang dur.
3: Yo, ngai lengun ni kaya markoleng.
2: Mial klatu ngai mial nanu balanya nau rom nau nanu dal kalatu ngai angul dal eh ngul ngai itu tuh miringukan atau ngai itu kan ini aku rotu miringwal apa ngai itu aku kari ngulamari cina tuh mial kan ini na ip mial banyak macca aja nana itu kan mial kuni kaya lala makai itu rumah aku ni mial kararungira nanu kuruprungol kartu rungira. Ngayon pwede ito ay meron ko yan rungir. Eh? kagulo tu ngay di ramu mi aktu kada tem di ramu ngay tu pice di beli kan nina pa itu ngay ngarang ngarang tangar tu nina
3: yeah
2: ngarang tu nina ka unang ngama kamu le upapa ngarang kutu kaja ka jamar kulo napurung nina ka pala nyamala ngura kada room ja kunga unarang ja yuruwal al tu al jamar kulo dala yang wan jadi yang bala very smart na mretera karaman mira wal jatu nal chana wal jatu unan na unama petrol na yo gajal min wal tol tebli dap mera men gagama apa la nyamala room bala la ngunda kangura wal tu kat nawe makwal ku bala nyawal ngjal wal bala nyaw ya kali murum ngi
3: yo ngaga duk karya dole ngura na kon nikalak karam na kon ngama kole ngo tukar room kangura kana kayo ngole murung kal karo ngura maga ya duk karbalanya ngalcian duka maga ya nyina marma family mrain nan ngo miel ko family kanan ngo dira mo family ka jamar kole ngone marang ngalcian wal tu da kai ngama ngone mar ngama tinya o ka maga ya duk kar ngone lena kon ngone duka palanya malamang ton limurung kal yul ngwal nakon kuruto mirewal lemur tu kaku kai anual lain na main mak tu kara ku kai ana Amerika mar nga mati nya Amerika wal tu da kai nga mangai tu diang mel tu da kai mangai tu dira mu da kai nga ma odiang do yol ngo da kai nga ma odiang bala yol ngo ka dia kal ko rutu meri tu da kai nga ma bala nya brian ka dia ang bala yol ngo dia kal bala yol ngo ko rutu meri bala nya edok kar malangun ya ka ngai tu family lecuari un kurutu me lecuari no kanan do kanin na marmulu nya male pala nya marmulu kan
2: do nya we
3: nga ka le merja le ngai to ka marmulu nya na mada
2: yo nga ngun dap tu mada mim da kurutum kurutu me ngale da ngo yor ngo mala buk ma kya ka ngale da kurutu na ra nya ka le mul dal mul ko ro tangal ma yor ngo ara bur mo ngo people bel nya yor ngo mala gal kurutu me mala le to ka nyi na wa ngai nga ka ku ngai un me
1: Thank you both for these really strong, important stories. Thank you for listening. We hope it's given everybody something to think about. Ma, chut-chut.
2: Yo, chut-chut.
3: Ma, marka, pero, chut-chut, thank you. What do you want to do?
4: Wanda, wait. You're

0: This program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ne malangke makore. Ngara dwal bi puka, ngara tuna kun la karam da o ngem makore da o na kunya kurpu da o ngura nalel na kun limertungura ne maya makore kala ngara tuna kun ga la karam dwal da o ne malango radio ngur ya la bon makenga ko radio ngur rira kai ngara ka dwal ngara tola karam da o ni mara mandangalango Now, Pugan Gipui, Ka Urpan Pui. Madangoni, Uni Mrakaninan, Unili Wangangur, Ninin Mrakan, Palangai Bicharavangani, Now Inganjin, Ninine, Ne, Dear Wangangur, Kangaran to Marchibala, Maranuana, Ulichalang, Limurunga Marcore, Paratura Marchi, Ranginama, Mulanako Bichara, Palangai Marchinan, Karangai Maranga. La marquina ngai mran jalkon laratna cecayo yarok yarop tura mecin bala rangina ngala rangina ngal ngai kan ngoran bar ko bi bala roi ko bir marcin ngai ka mak ngai tunguni milmic pan mak pairo ngir jaya ka ngara main ngi milmic pan ngai rong inan ka puar curu ngai macin nguni mran jal ka muluk kor yodobok Kangal ngay rar ranging or palangay kan nawin kurtan daga-daga yro daga-daga balcham nanan kan nga wira balamachin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka cukur mir kangay kana rulang tur cukur mir kana ka makin kana pikir ngay makin mitur karulang kadara nawe ngalte tinya yukur kadon dia bala ka cukur tumur kakana ngay rulang tur Kawan kau yang macam jadi ada, sudah macam baik. Kalau ngai, kulun najal tur, kulun najal tur, bukan? Kamen mak, kalau ngai, ngurung kicang ni, ya sudah, ngurung kemain jalan kau. Ya, urung ngai kan, no, bibil nguran kan. Kalau ada, sudah macam main jalan kau. Mar mak, mula mak til kuru, mar mak ayu merkut malah. Dari urung ngai, bukan? Kicang jaya ur baik dah, panakan narat. Pai ngai pinaran, main ganin dan warau. Nau ngai naran, main makka. Mercin ngai bala, karangan ngai nawe barcur. Kulon ngur kapungur. Ka barcur ngai kan rangan. Kalkin rali geling-geling jero. Kangal ngai rar, main mak. Pala ngai kaya tangala. Kaya tangal ngai minta langur ni nawe rangan. Kaya tangal ngai, pala macan ula lang tura. Parwan terang ala macin ngai parwan kana kangara kana kangana kana mana dia ngala ngai macin wari ngai baraka pemang macin dot param yen jalak terang ala kana parwan kana kangana kana pikir ngai macin parwan terang ala ngai kan cukur yang ngoran pang yen ngai mur ko macin ngur kangal yenan beli kabi kan ngapangal mana namen main mat balang ngai uni wari rarangan ja pelalup mangalakan mirik-mirik ja Manajal kyang ni kabi muka kan ngap pengal manam dil manja. Kami ri kyang ai belen. Kana ngai pe. Kana ngai pe kan pumar. Bai ngunan ngap bal bal ngam ri ulung ngai pe kan kana pumar. Ka pumar ngai belen. Parcil jana nya galup pengal ja ta kai ngai bir kair. Bing bing tur ngai ni undare pina bicer. Ni ngai wa ngai lawangan luap pengal. Wapan ngai lawangan luap ngai ngolel. Pala macin wariura tu tak wara pula. Marang ngai jukur ngene ngal tetinya jukur kawan kawan ngai jukur mirian. Marang ngal kamur kumin ai jalak tur. Mur kumin ai jalak tur warpa. Mak ulan nyam na kulip puro ngal tete kawan ngin ulan nyam na kung wang ganja kawan ngin jukur mirian. Pala ngai tangamir ngai kawan kawan ngai nguruk nir pergana nguran kan. Ka tangamir ngai kamiricha ngai kacuna nguran kan ngai ngamanjal tangai lokanan lokan ngai macin muni jukur mirja lokanan lokanan lokanan lokanan tawarna ngai nganinan urupan kayo tu makmarma makmarma maklurkon ninan walkan wangangor wangawalkan ngai tangal ka mewalkan ngai urupan dun nawe ngai kan ni nang ayon wa nga muka ni nan nga ayon ni miyal ka nan nga urpan unaw ko kanju ni nga urpan ya nan nga miyal kayo to nga ayon ni diri ka nga lorkon yo to nan nga ni nan mrakan ka nga ayon ni kuya nga namin ka nga ipin yan ni bila baba miringon ka bayang nga ingari miringon yo to na dingking pirkairo kalukan nga ay dawat mga yukur miriya murangan nga imarangal ni nga kan makinawap mga walang kunyi Urpan ko kayo to alang kulpur o. Wap na nga yang ay dobok para marikinan. Ang upa nga iwa nga ni rang ikor nga tiyang ay marikin. Murangan nga imarangal. Ang ikan makina wap na nga walang kunyi. Urpan ko kayo to alang kulpur o. Wap na nga yang ay dobok para marikinan.

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko ngama yung radio